Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita terperindang. Atok ya ulat-lat.